aya na mahayata ah media me si wo hini bi bi yesu ah wanka ya tubie mwai.

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Abushia. Agnes. Sasu. Adwajiwa. Ame gan wae. Sanje kozwa je kese. Efema. Regasa. Je baby a ubi a uti ebi a nyam nhira no nten nhira no nhwa so mo mba. Bra so sa ye firi he firi Jesus. Nyam akwa ma ye papa. Shop ya uso ansa. Councilor Tina. Ameni ampo. Sewa. Did you for real time? Men kawo no nten nhira no nhwa so mo ho ba. Genesis chapter 1.

ma won yi a enche kra na ba o sa na te ene na politicians yansem ketwa enche ne ekotwa ba

0: Watch me nya me kakra wo mi milo ni mu ana.
1: Na waka ahwe.
0: Gabi na sme ho sa odi bia gumu.
1: Hey, ka wan no hwan sa na we bi sa me.
0: Hey, milk na chemu say.
1: We ye milo all in one o. Milo pampa, koko, malt, milk cho bi bia wo mu.
2: Milo all in one a milk bebe wo mu dada. Ne hia ne se wudi nsu befra. Na wati nwani nwo mu de a koko papa ne malt and a milk bebe a ye de ahye such a tbakumu. Milo, the energy to go further. FDA je dreading crab to atumu.